Ore tswa ka lang gore ke amo rata re ke tsetsene ke go dimedise mo mo sa wa khompieno e bile ke selo fela gore tso tle di aperitsi amo station sa sa mantla mara from 360 radio your precise local global connection len now on mic on the easy breezy breakfast show yo tsogal matata antse re shebang le ona mo studio fela kana go lokisa ya e bile ke selo fela gore ke a itse rontso ke metse mo tlhomong tso ntso ipotsa gore no one mic okokai okokai one mic ya ya no re ke tshwenwe ke re no ke kopa tswarelo ke a itse gore o itse ka di ga e betsa nako e ha o batle sepe ka radio ya gago o batla go gore kry mo radio ebile ga o batle di explanation tse dintsi re tswa kona gore ke mo rata thata re ke mate ka bona go fela ya ka ngwana e leng gore o na le maitseo ke kgona go yo golo ke dumedise bagolo ko mafaratlhatlheng kwa yaka gale kgotsa yaka tlwaelo yaka re tlaetse go dira yaanong ga ke bua le wena yana ke mo godimo ga yona ya moretsi ya fela ko mafaratlhatlheng o tla bona gore no ke fetsa go dumedisa ya fela ko mafaratlhatlheng o tla bona gore no ke setse ke dimedisitse moreetsi wa kaone gore ke mo rata thata ya ka ntlha gore ga re sa tlhola re na le nako le nna ke tlo netefatsa gore kgange ya nako ga se selo se e leng gore ke tlo se senya mo motshong wa gompieno segologolo setse go le thari yana ga o sheba nako ya gago tla bona gore ke metsotso e robedi morago ga ura kgotsa metsotso e merato e supa ya ke metsotso e supa pele ga morago ga ura ya bosupa 7 after 7 mo mesong mo station sa go sa mantlha ya sheba di-temperature tsa na gompieno ke 15 degrees celsius ke mo re leng teng moreetsi wa kaone gore ke mo rata thata ya ebile ga o sheba probability ya pula ke 64% ya kete kgolopedi masomepedi thataro ke ngwaga e leng gore re mo go ona ebile motsheganong o tlhola malatsi a makae a some le borobedi ya tlhola malatsi a some le borobedi moreetsi wa ka e leng gore ke mo rata thata ya ebile ke tlo tsa tšhone ke re ka letsatsi le lentle le letsatsi le dirilweng ke morena se ka lebala gore tsatsi le leng le le leng le dirwa ke morena ya tsatsi le leng le dirilwe ke morena moreetsi wa kaone gore ke mo rata thata yaanong tshwanetse be le gore ra itumedisa mo go lona ya ra itumedisa mo go lona tsatsi le leng le dirilwe ke morena ya le a le direla wena gore o itumedise mo go lona moreetsi wa ka yaanong tshwanetse be le gore re ja monakaladi wa ke bolelwa mo letsatsing le o se ka nagana thata ka dilo tse dintsi o se ka tlhaloganyo ya gago e se ka tarakana thata ke a itse gore a itse go phela mo lefatsheng go na le dilo tse dintsi ebile o feleletsela gore go na le matsapa le mathata le dilo tse dintsi tse o naganang ka tsona fela ka malatsi a mangwe tshwanetse bele gore tso tsotlhe o di neela morena gore morena tse dingwe tsa dilo nna ga ke dikgone fela ke a itse gore wena o wa dikgona di tsaye ke tseo morena ntwanele mo tse dingwe tsa dintwa they are not meant for you ya yaanong ga o ka ntse o tso tswelela o iketsa Mike Tyson mo dilong tse e leng gore they are not meant for you tlo bona matsapa tlo bona matsapa jaanong ga go a tshwanela gore go nne yalo segolobogolo ga e le gore go na le motho e leng gore wa go lwanela ya segolobogolo ga e le gore go na le motho e leng gore
we Monday dealer wa itina ke tlo go lwanela ya ya no motho ga tlo go lwanela khotsa mupi ga tlo go lwanela tsantse tsotsotlhe o dinele yena tlogele go go dilantso ba tla go itwanela yalo tsatsi le letsatsi emretsi ana ke shebile na kwa mke a bona gore e ke na kwe le ya reta bank ke di tse ebile ke kala tsogile kompieno o tsogile pelegame tsogile pelegame ya